0: na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
2: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kon vitamin C, nga mas gentle sa tiyan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics. Wild!

0: 92.3 Wild FM! Marites, ikaw na ba yan? Ay, naku, mga kabot, alam nyo ba, no? Ang kinahanglan ba yan? Dili na gina to na i-normalize yung pagiging marites natin, di ba, mga kabot? Kay after all, no, murag, dili yun nindot na kanaganing manghilabot pa, no? Or di naman kaya gawin natin pulutan yung buhay ng ibang tao, no? Murabag, sa panahon ngayon, siguro sa una, mga kabot, di ba, yung usong-uso yung kantang to, sabayan na lang po nato, di ba? Manawag daw, marites dyan kayo ni, oh? O niya, bag, naapoy uba na malipay nga tawagon sila o kanang marites sila sa ilahang lugar, marites sila sa ilahang komunidad. Pero ang totoo talaga niyan, mga kawild, dapat hindi natin yan ninonormalize na ginatawag taog marites, di ba? Kay mura ba kanang dili mangunindot ang reflection ana sa ato mga kawild. So again, nako sa mga kawild nato din ha. It's a Sabado, nako wag tayong maging marites. Mag-focus na sa atong kinabuhi, mga kawild. Mag-focus na sa mga butang na kailangan nating gawin. Mag-focus tayo kung unsaon pagpalambo sa ato ang kaugalingon, sa ato ang pamilya, di ba? Mag-focus tayo sa mga bagay na angay natong i-provide para sa ato ang kaayuhan. O, tama na yung mag-focus sa buhay ng ibang tao. Kay basigun niya, sa sige na itong huna-huna, anak silang kinabuhi, mga kawaldo, updated kayo ta. Hindi natin mamamalayan, mga kawaldo. Nakita na ay nabiyaan na tas panahon. May patong kinabuhi sa imong silingan, kay imuhang nabantayan. Kaya kung ikaw marites ka kahapon, ay ngayong araw, magbago ka na, ano? Tama na mga kawild, ha? Kay dili jud bitaw maayo, itinuod yun, ano? Dili jud maayo na gawin nating pulutan, gawin nating kwento ng grupo yung buhay ng ibang tao. O, kinsa may, ano diha, willing na muundang siya ang pagkamarites. Ingon pa sa, dili sa kuatit siyang, oy, kay malingaw man ko, agoy, nako, tama na na, oy, bitaw kay luwi, bigay ang tao, mga kawild, diba? Nasigil na itong istoryahan. After all, mga kawild, naman na siya realization. Kung gusto ginatong mutambag sa iya, ha? O tambaga na lang nato diretso, 'di ba? Wag na nating gawing kwentong ano, unsa man siya, ha, kanang kwentong kanto ang buhay niya, no? Tagaan po natong dignidad ang tao. Okay, sa imuha do na mahitabo ganahan ka. Ikaw ang istoryahan, no? 'Di ba? Ayaw mo rin. No? So dili po nato na siya himuon, mga kawild.
1: Ang iningat-ingatan mo.
0: Good morning again, Metro Davao. Ay, kalamiragin sa tuwang Sabado, mga kawaldo. Ay, sa tanang mga nag-relax-relax niya, ano? Sa tanang nagplano nga mag-outing ngayon. Kagahapon ang uba, nagsugod yung pila dito sa Samal. No, taas kayo og pila, mga kawaldo. Ewan ko lang ngayon, di ba? Basig pod. At sa mga panukad na dira sa ilahang bakasyon, ay, habol kami ngayon, Ate Cheng, kay weekend pa man. Sige, enjoy your moment lang, mga kawaldo. Nakakasampay ng mga minamahal ninyo's kinabuhi. At sa mga kawal naman natin dyan sa may San Miguel Agdao. Hello din na sa inyo, ha? Most especially to Antelita Fernandez sa kabuuan ng Fernandez Huriwichi family. Salamat kaayo. O sa Balmaceda families, thank you. Ang ato ang mga listeners din hingdapita sa may SIR Phase 1 and Phase 2. Naglanaglanog ang Wild FM. Ay, nakapag-like at nakapag-follow ka ba, mga kawal, sa ating official Facebook page? 92.3 Wild FM po yan. Abang-abang tayo, mga kawan, ha, kay puhon-puhon, no? Meron na naman tayong gagawing mga papremyo na to, kay para malipay mo ba, no? Ingon ana lamang gid na kay kalipay mang gid ninyo ang ato ang after, di ba? Kaya naman nahandog po namin sa inyo lagi ang mga nindot na mga sonata, kaya abangan din yan, mga kawild, kung paano kayo mananalo ng ating mga papremyo sa ato ang official Facebook page. It's 92.3 Wild FM at ang page naman po ni Ate Cheng, kung gusto ninyo akong subaybayan, it's host Ate Cheng Wild FM. At sa mga kawalda man nato din, ha, na naghahanap pa rin unsay kalingawan nila karong Sabado. Kung wala may kalingawan, mga kawalda, tune in lang mo dire sa Wild FM na lang, diba? Good morning, good morning! Oy, balik sa ato ang mga greetings, mga kawalda. Daghan kayong salamat din sa inyo ang pagpaminaw mo, especially to Gingging Magluyan nga namahaw na! Oy, samtang nag-Wild FM, sana all nag-breakfast na. Si Ate Cheng, nagkape lang ako. Nagkape ako ng aking MX3 coffee. Good morning to Kid Rock! Oy, daghan kayong salamat din, ha. Nagunsa mga na nagkusokoso na bakadaya Kid Rock. Good morning also sa mga listeners natin. Uy, bidawbi. Tanaw na to ning mga gipang greet diri sa ato ang Wild Angels, ang mga taga barangay 40-B, most especially si Anita Bandana sa Purok 2. Salamat kayo ang mga taga Magallanes Purok 7 barangay 1A. Itaas sa Ambandila, Dina Alfredo Caniega, sina Chito Clemenya, si Marjanet Nunez, Neda Patungan, to Jimmy, Christine, Larry, Jonex, and Abby. Nagkang salamat po to Lynn. Hello din sa imuha Lynn, ang imuha mga kaubanan, sina Zaida, Marita, si Lugi, Mary Lou, Ruby, Lilibet, Betty, Nene, Gwen, si Flor, Norley, Vilma, si Anga, si Fella Jean, Ma'am Belle, and Mama Jonna. Daghan kaayong salamat! Ang ato ang mga listeners, dinhang dapita sa Malagos. Daghan kaayong pangumusta. Ano? Pangumusta di at tagsa-tagsa sa inyo ha. Sa may Malagos, ang away o ang nomo sa family. Regards sa inyong tanan din ha, mga kawild. Nindot nga kabuntagon para sa ato ang tanan. Make sure mga kawild ha, na maging productive ang ating weekend. Dili lang yun kay baliwala lang. Kanagani mo, labay lang ang adlaw nga. Wala lang ati check. Ay, nako. Gawa naman tayo ng importanteng bagay. No? Kanagani nyo, something meaningful sa imuhang pamilya, sa imuhang kaugalingon, sa imong isig katao, mga kawild. Huwag nating hayaan na kanang mulabay na lang yun ang adlaw, na wala tayo nahimo, no? Nakahilata na lang ta. Ay, kalain po na oy. Siguraduhin natin mga kawild na ma-serve na to ang ato ang purpose sa bilang tao. So, isa yun sa sikreto, diba? Para magkaroon tayo ng contentment, magkaroon tayo ng happiness natin, and syempre, makaingon taba na ka na, ay, fulfilling yun ka yung akong adlaw, Ate Cheng. Matulog ko karong gabi eh. O, diba? Matulog ko karong gabi eh. Nadaghan kong nahimo sa ako ang kinabuhi. O, dapat ganon mga kawild. BNB! Sinamak! Ay, good morning din sa inyo ha. Ang patuloy na nagpapasarap sa ating kainan, ang BNB Sinamak. Daghan kayong salamat din sa inyo ha, si Beng Formentera and si Bernie Buchan of BNB Sinamak. Ano? Makita na ito ng tindahan, mga kawananag na sila yung display na BNB Sinamak. Kasi nga naman, hinahanap-hanap sa katauhan, sa matag kainan. Oh, si Ate Cheng nga eh, diba? Maura yun yung Sinamak, mga kawal nga. Ako ang makaya himuong sawsawan. Diba? Di magpunta uno, no? Partner sa pagkaon. The rest, mga kawal, dili na yun ko. Basta, there's something sa BNB Sinamak na nagustuhan ko talaga. So, again, mga kawal, enjoy this weekend kasabay ang mga programa ng Wild FM. Ay, pag-wild na diha, ay!

0: 92.3 Wild FM Bananarama, Love in the First Degree. Oy, don't forget mga kawal, ang gugma din sa tong kasing-kasing. Kailanglan mo, ginay mo patig babaw mga kawal, diba? Kaya lahat ng mga LQs dyan. Grabe naman si Ate Cheg, mga nag-LQ ginang istorya, ha? Bito mga kawal, no? Kaya sigurado maging kumanay mga nag-LQ din, ha, karon. O, sa lahat ng mga nag-LQ din, ha, o, nako, tama na yan, diba? Listen mo gina siya himon, mga kawal, no? Yung bang maging amigo na yung kasi mga partner, no? Listen gina siya, ba? Maging practical nga istorya, maging tinudanay. Kaya naman talagang nakakaingit, mga kawal. Kaya naging mga couples na they can settle things right away. No? Mabilin po kaada sa ilaha ba? Grabe. Forgiving jud kayo ang ilaha mga kasing-kasing. Pero kadaghanan din po sa ito ang mga kawild. Kaya, ay nako, dili sa gina Ate Cheng. Sulubon sa gina ako niya ako ang pride. Kadali. O, di ba? O, hato sa budagan ng isa kaanlaw. Dang isa kagabi. No, kagabi ito. Lo, isa kasimana. Wala nang tingugay. Ay, nako, grabe. No? So, kinahanglan, hatagan ng inang medalya sa kanag-a sa pride nila. Di ba, mga kawild? Nako, pero tinuod yun bitaw, no? Life is so short, mga kawal. No, tomorrow is never promised. Kaya, kung pwede lang yun, as much as possible, di ba, kung kanahilabit yun ka ng partner ni mo. However, mga kawal, dama po yun yung mga sitwasyon na para bang gusto mo nang alisin sa buhay mo. Kasi ayoko na talaga magkipag-settle pa, Ate Cheng. No, kaya toxic yun na sa ako ang life. Ay, nako, oo nga naman. Kahit ako, I go for that, mga kawal. Kung alam natin na yung taong yan ay toxic talaga sa buhay mo, someone na kanaganing ginagawa kang masama, no? Kadang-kadang naagi mga tao na ingon anak, kadang-kadang kaya nilang balahyo ng istorya, no? And they'll make you feel kanang ikaw ang guilty, ikaw ang masama sa laing tao. Ako yung mga tao yan, dapat alisin talaga yan sa buhay. Naku, ako, ingon anak, yun ang ako ang gina-practice sa mga kawild, ha? Bago lang, katunan dyan ako na siya. Kay na-realize yun ako na talaga palang hindi nakakatulong yung mga tao yan. Even if kanang muingon ta na, oy, dapat Ate Cheng, oy, love your enemy daw. Ay, depende yan, mga kawild, diba? Kung yung tao naman yan, eh, nakakasira ng, kanaganin, makadaot na sa imuhang mindset, no? Kanabang toxic na sa imuhang system, alisin mo na yan, no? Kaya wala yung laing tao makahatag o kalipay sa imuhang mga kawild. Unang-una, kundi yung sarili mo talaga. O kaya kung ikaw dyan, diba, kung naay tao diha sa imuhan na talagang sobra-sobra kang nasaktan, kanaging makaingon ka na, etong taong ito, wala talaga itong mabibigay o may pakita na maayos ako, automatic tanggalan na dayo na. O, oh, diba? Pero depende gihapon sa imo, ha? Pero ako, mga kawild, I really do that. Inaalis ko yung mga taong toxic sa buhay ko. Pag-abot na ko sa ingon-aning nga edad, charing. Bitaw, mga kawal, no? Uy, muabot po kasi ingon ana nga realization yun ni mo, diba? Na para bang gusto mo na lang na light na lang yung buhay mo, walang toxic sa buhay mo, kaya naningkamot ba ito, mga kawal, no? Nga makahimo tag maayos at wang isig katawa. And then, samantalang may mga tao dyan, nagawin ka lang masama, basta-basta, ay marang di pa sigurad na masugot ana, mga kawal, no? Ay, parang di ba na itong paningkamot? Gitaasan ng itong pasensya, nihatag tag-servisyo, niya sa dihang daoton na kagapi na live, ay, lahir na po na siyang istorya, Ate Cheng. O, kaya deserve naman niya talaga na alisin na siya sa buhay mo. Again, parating paalala talaga ni Ate Cheng. Maski pang-ingunahan nga to ang gibate, mga kawild, still, let's not forget to spread kindness, spread love sa mga taong importante sa buhay natin, sa mga taong nagahatag sa atua og lakas ng loob, sa mga taong tumutulong sa atin para maging buo ang pagkatao natin, sa mga tao o mga bagay po, mga kawild, diba, na nag-inspire sa atua everyday. Let's focus our mind sa ingunahan klaseng mga buta. Again, remove ang mga toxic sa kinabuhi. Focus tayo sa mga bagay, sa mga taong nakakatulong sa ating pagkatao. Mga taong gusto nilang malipay ta. Mga tao who brings out the best in us. At sa mga taong willing mo sabot sa atoa kahit na meron tayong mga pagkakamali. At sa mga taong willing pa rin tayong tanggapin despite sa ating mga shortcomings, mga kakulangan. Yan yung lesson po natin for today. Nindot mo na kahit pa paano na ay makapag-remind na sa ito, ah, mga kawild, diba? Sobrang bilis ng panahon, no? Makalimot na taho na usahay o kaning refresh sa ito ang mga pangutok, mga kawild. Sige na lang tagpaningkamot. Ala. It's a Saturday morning. Gawin po nating masaya ang ating Sabado, mga kawild. Na manglimpyo tagbalay, manglabata. Kaya nagpundo na inyo ang labhonon. Linis muna bago laag. Maraming salamat mga ka-wild. Si Ate Cheng po ang inyong nakasabay. Kinaot na nag-enjoy mo sa ito ang mga nindot na mga sonata. Padayon lang gihapon ang ito ang programa. Siyempre dito lamang po yan, 92.3 Wild FM. Spread kindness, spread love, and stay positive in mind. Para naman sa ating mga strays, sa mga ka-wild, no? Nakaka-happy na makakita at tagtindahan nga nagbutang yun in tawon o gamayng container sa gawas. And then kitang-kita talaga ni Ate Cheng na agwi stray nga iro nga nakiinom sa tubig. O, di ba? So kayo din dyan mga ka-wild, ha? Ingon na po na nga to ang himuon. Init, good kayo ang panahon ay, no? Luwi kaya nga to ang mga stray animals, yung mga iro, kanang mga iring na to, ang magbaktas, lagi din tawla sila sa init mo. Inom na lang intawon din ha, sa kanang tubig, sa kanal, di ba? So, kita mga ka-wild, oh. Sa ingon ana nga pamaagi, makaspread na gintag kaayo sa ato ang mga stray animals. Maraming salamat mga ka-wild. Enjoy the rest of your weekend. Pag-wild sa! Oras natin ngayon, it's 8:23.
1: Time Check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango. Time Check is brought to you by NCCC Department Store.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magila ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
8: Makabuhay! Ala, pag-wild!
9: Day, kabalo na ka sa power na balita?
10: Isagot na ang power, Day.
9: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
10: Power!
9: Makabarato, padyod kag maayo.
10: Hala, power!
9: Sayon, padyod kaayo gamiton.
10: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
9: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
10: Hala, no? Power! Jige ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
9: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
11: Basta LPG, Price Gas, LPG.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
7: Salamat, Jugoy, sa Yaki Gidba. Nagmasakit ang kuntian, akong haplasan dayon. Tukad ato nakadungo, gugong anay po yung nagtisimune. Nga, lalira po daw ng anak. Utisingan na ako, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika. Why?

0: Alla Pog Wild.
1: Alla Pog Wild. Wild.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun ma.
4: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Gusto ba nimong mawag tangang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice nga naay 7 ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
7: Gikapoy ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
7: Stress ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
7: Kulang ka ba sa tulog?
8: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
7: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao Y.
8: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
9: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ala Pog Wild!
11: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kon vitamin C nga mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo bang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
13: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular na pagbawas, o magkatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na.
14: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na!
2: Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kubos ang iyahang almuranas.
4: Oh, di ko na ikukalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuwi nga. Sige, balik-balik, istingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
3: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
5: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
6: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag wild!
2: Hello?
3: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
2: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
3: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
2: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
3: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
2: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
4: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
5: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination. So you
6: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
7: 92.3 Wild FM.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: It's a cool summer at Abinson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Abinson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G Mall Tagum.
9: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, ug Jalan Generics.
10: Sa tambal nga barato,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa duulang maadtuan,
11: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.

0: kami Ratsyam Balpo, nagfi-flex for Plamex.
1: Ang batang lagundi, Plamex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plamex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plamex!
4: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
5: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Niya maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir ba? Ganado man kaon. At dili kaon na, sir. Ay, magtimi-timi.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
3: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
5: Sample Plus Gold.
6: Shira, kahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo, lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong bitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot.
5: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Shira, kahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo, lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong bitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot.
5: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wild FM!
9: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
10: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
9: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, routine, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
12: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot na ang power, Day.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
2: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Diyo di ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Ay, syempre, Day. Usa, palit na. Basta LPG. Price Gas, Basta Price Gas, LPG.
4: 92.3 Wild FM.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
7: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Scared lang yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit na yung kog. Ah, one week, kalusan Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahandot karoon. Nagmimitin ako. Antong karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
9: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, taman ko wala man kulang nga pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko gina 3 times a day ko nagbaba ang sugar ko.
11: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Hello!
3: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
2: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
3: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
2: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
3: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
2: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
4: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
5: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
6: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang o no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisita ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
7: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
8: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest. Conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
9: Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay piktibo ang Wonder Panaba Plus.
10: Ako si Alex Hanigin, sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Panaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di gina ko makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Panaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Panaba Plus.
11: Wonder Panaba Plus na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig gulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Anang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
15: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
16: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
17: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
16: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
17: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
16: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: It's now 10:42.
1: That time check was brought to you by Animal Vita.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Hala, pagwa.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
4: 92.3 Wild FM.
2: Vitron, subok na.
5: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak painom tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra siya maglihok. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mood kay positibo din siya kayo sa bata.
2: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pagpapaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata kong kadlawan, masakit Jul. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Marilyn. Kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipartikular sa kumpaan ako. Cellphone Plus Gold. 3 capsules a day. Simana lang nawalan ang akong UTI o regular po lang akong menstruation.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Paparit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Marilyn. Kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipartikular sa kumpaan ako. Cellphone Plus Gold. 3 capsules a day. Simana lang nawalan ang akong UTI o regular po lang akong menstruation.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Paparit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
8: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon ug ehersisyo. Makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Papalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex.
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Wild FM!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate An. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala no, power? Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jay. Busa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: 92.3 Wild FM.
0: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
6: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino ug humo kaayo. Tilawi gyud ma.
5: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino ug humo kaayo.
6: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
7: V-tron, subok na!
8: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-tron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya ya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong V-tron serap. Dayon, karon yan, iuyon naman kay maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
7: V-tron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, tugo ang pigsa, hosya kuton, yung gibutangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagwala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, nauli ang dyan.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butina.
13: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke, maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.

0: It's now 11:26.
1: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Hello, pag wild.
1: Hello?
3: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
4: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
3: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
4: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
3: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
4: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA, Bolton Street, Davao City.
6: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!
11: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Karing, taga Cebu. Nako diabetes, taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold, tulog ka capsule sa usak. Bulan lang 100 na lang akong sugar.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinakalakas. Pinakaling, pinakusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Karing, taga Cebu. Nako diabetes, taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold, tulog ka capsule sa usak. Bulan lang 100 na lang akong sugar.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinakalakas. Pinakaling, pinakusay. Cellphone Plus Gold.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaanang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang bising nga tao, dili pwede maluya.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
15: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Zen Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
17: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumirme kay giturob na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato, nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik. Animal Vita!
5: Ako si Gina, buddy. Taga Santaan, Taguluan, San Luis Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon din nila niya. Sige, mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
6: Pila na sila kabulan?
5: Isa pa kapin.
6: Dagko na kayo?
5: Oo, dagko na.
6: Onsa imong gigamit, ana?
5: Animal Vita.
6: Animal Vita.
3: Animal Vita.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gikapoy ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Stress ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
10: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
11: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pag

0: or to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dog Wild. Wild.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12, o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Subiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
5: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ko, tulog ka buhok. 3 times a day, 4 days. Nag 2 times a day na ko. Pero nag 1 a day na lang. Magabihibit ako, sige mata-mata. Hindi ako balik kay tulog. Pero mata ko, katlaon na muna, mangihigin lang ko. Alin, nagadiri sa ko, maramag.
4: Wonder Banaba Plus na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule, gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Sa tambal nga barato,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa tambal nga bag-o,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa tambal nga kompleto,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa paspas nga serbisyo,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa duulang maadtuan,
15: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Jumar Santillan. Doon ako ibukol sa Liok. Kapati ako sa rancho nga ang Sample Plus Gold efektibo kayo. Kung gidayong itilawan, isa sa aga, isa sa ugto, o sa sulod, o sa kabuan, ang akong bukol nawala.
16: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Balit sa mabuti ka. Sample Plus Gold.
17: Ako si Jumar Santillan. Doon ako ibukol sa Liok. Kapati ako sa rancho nga ang Sample Plus Gold efektibo kayo. Kung gidayong itilawan, isa sa aga, isa sa ugto, o sa sulod, o sa kabuan, ang akong bukol nawala.
16: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay, balit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 12. 12. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 year old.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
3: Lamigid kaayo, nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, ug sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: 92.3 Wild FM.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
8: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya. Focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase. Daling makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: Hello?
1: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
0: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
1: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
0: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
0: Mwah! Love you too, ga! Bye!
2: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
3: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
4: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchana Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
5: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
6: Tukar kinapukiti mo kung gina kumpiil. Nga mandag po ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong ginom adton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gitreat.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ala, pag-wild!
8: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basin kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwedeng maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics. Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilee, na ako Gueter. Gisalayan ako ininom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag o duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usaka bulan, nipupos na o nawala na dyan ako Gueter.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa magamutika. Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilee, na ako Gueter. Gisalayan ako ininom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag o duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usaka bulan, nipupos na o nawala na dyan ako Gueter.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa magamutika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Kung nangita kay kape alang sa himsog ka panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Glutaglow Coffee, Insulin Coffee o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga adunay healthy lifestyle. Hini mo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butikang duol nimo. Wow!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjun na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sinayo.
8: Funny, ang salang natinala naman ko yung kaya, hindi ko kaginawa.
7: Ngayon?
8: Mula ko gitete, naminod akong lawas.
7: Di ka kaginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Then ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
8: Oh, yeah.
7: Niya, salamat kaya ni mo, sa tingalan ni mo.
8: Ayun, ito kayo ito.
7: Salamat kay Gaga, thank you.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wild FM.
11: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
12: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
13: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
12: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
13: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
12: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
13: Mm-mm.
12: At magaling akong tumulog.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
15: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed

0: Optica Matag-Adlaw gamit na Samnemo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Nemo Smart Capsule para sa kusog nga memorya, kusog pod ang diskarte. Nemo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas na akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawalad siya, nahilis ka na, makaayod yun.
3: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level Abreeza Mall, Davao. Fourth level G Mall, Bahada. And CCC Mall, Buhangin. And third level G-Mall Tagum.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
6: Hala, pag-wild. So you
3: stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
7: Animal Vita!
8: Ako dahi si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukad sa akong paggamit sa Animal Vita, sa akong anay nga baboy, problemahan lagi ko, kaya wala na kaon. Nga, nagpalit niya sa glance. I-try na mo, pag nakasutara nga powder nga Animal Vita sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay, nakusog na mong kaon. May lawa, nanambog, ipiktibo kayo. Salamat sa Animal Vita.
7: Animal Vita!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate kung vitamin C na mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang gising nga tao dili pwede maluya.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
13: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.

0: Virginia.
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest. Wild.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A+ Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao APOS Credit Corporation. Talagang maasahan.
8: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: It's now 1:27.
2: That time check was brought to you by Virginia Foods Incorporated.
3: Hala, pagwild.
4: Hello?
5: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwelahon ang iyang anak no, bago lang ni-graduate sa senior high school.
4: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
5: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ka.
4: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
5: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
4: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
6: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
7: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
8: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
9: Isagot na ang power, Day.
8: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
9: Power!
8: Makabarato, padyod kag maayo.
9: Hala, power!
8: Sayon, padyod kaayo gamiton.
9: Ay, hala, power! Usa na, Day?
8: Ay, syempre, wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
9: Hala no, power! Judy ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
8: Ay, syempre, Day. Busa, palit na. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
10: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, subo ang pigsa. Hoise kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, nauli ang jod.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga buto. 92.3 Wild
12: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
13: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Dilawi gyud na.
12: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
13: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
12: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
14: Gikapoy ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
14: Stress ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
14: Kulang ka ba sa tulog?
15: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
14: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
15: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
16: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
18: Uy na kasto, taga Sunpor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako Tiel, may nagkoy ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mintol pala, may kipaminawon mo sa, hindi kuman mo gapla.
19: Okay, unya, ang ngulngul sa imong batiis, nawala?
18: Nawala na, sibong ideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
17: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
20: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa lugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
23: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala!
1: Power!
2: Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: 92.3 Wild FM.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Animal Vita!
5: Ang mabuhay, hindi ko lang pagkabaktin akong ipanog Animal Vita. Upat siya kabulan, ako siya ang ihaw. May karne siya, 45 kilos si Andrew Smith. Upat kabulan, unya, kada ang resulta sa karne, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, unya, gamay rasa ng iyang laman loob. So ako ang ihagit ng mga uban, toto magkagamit ng gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, nagkataguluan.
4: Animal Vita!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 1:58.
1: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Hala, pag-wild. Wild.
3: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak, mumata kong kadlawan, masakit Jul. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay 92.3 Wild.
7: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel. Tungod kay himso, right, o glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, umankinin niya ginapainom o gidiyaki vitamins.
8: May na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Naman nga na isang ligo, kuya, anan na siya. Inom ko yung gidiyaki na.
7: Mao ka na ang gidiyaki vitamins, mapalit sa mga butika.
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali magkataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
13: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: It's now 2:10. That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis Rayuma. Sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil. Pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil. Mabango. Hindi masakit sa balat.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: It's now 2:29.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Hello, pagwai.
3: Hello?
4: Hello, ga. Ni-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwilahan ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
3: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
4: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
3: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
4: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
3: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
6: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
9: Makabuhay! Ala, pag-wild!
10: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
9: Hala, nay! Lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
10: Lamig yun kaayo, nak! Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
9: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
10: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
11: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
12: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa kitiyang mga lutahan. Iwang nagood ang iubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganang Yaki Oil. At itan, higin na mong resulta ko yan, maayon na iyang pamati.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Tuhod. Siko. Hawa.
15: Agay.
14: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Downy. Rock the Rob. Bango Bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot lang! Power, Day!
3: Ganahan ka! Bisag asa, makaluto na ka!
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo!
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton!
4: Ay, hala! Power! Usa na, Day!
3: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang! Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang!
4: Hala, no! Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan! Basta na ay power ka lang!
3: Ay, syempre, Day! Busa, palit na! Basta LPG, Price Gas, LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ala Pagwild!
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule.

0: Arukika.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong adlaw sa tanan. Kini si Tatay Diggs. Bina mo dia. Kanunay lang ko maghaplas anang Wonder Herbal Oil. Kanagong produkto sa RSB Trading. Perting ninduta. Kailangan nyo yan. Itong Wonder Herbal Oil ng RSB Trading. Salamat po.
3: Papalit sa inyong suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: It's now 2:56.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Hello, pag wild.
3: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Barato Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
5: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
6: Kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog ko na niya si kuya. Gusto la yan ako siya. Ibo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong tutong kuya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hala, pag-wild!
10: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate kung vitamin C na mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
15: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan. Panyawan Herb, Zed Panyawan Garlic Capsule, Hypertension, Buntugon.
16: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling! Wild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala!
3: Power!
2: Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
4: Basta LPG. Price Gas, Basta Price Gas LPG.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Shuffle Lost Gold.
7: Ako si Berto, nagpapitid akong dugan, bang di ko kaginawa, nagaspit akong ulo. Abatiyan ako sa radio, ang Santon Plus Gold ipalit ko. Nitake ko og one capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Shuffle Lost Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalik sa mga butika. Shuffle Lost Gold.
7: Ako si Berto, nagpapitid akong dugan, bang di ko kaginawa, nagaspit akong ulo. Abatiyan ako sa radio, ang Santon Plus Gold ipalit ko. Nitake ko og one capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Shuffle Lost Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalik sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Animal Vital.
9: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vital nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong akong gamay po. Kulot-kulot na katong buhok, akaroon. Malibo ba? Kulot-kulot, akaroon. Anindot na kayong lawas.
6: Ay. Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 3:26.
1: That time check was brought to you by Virginia Foods Incorporated. Time check is brought to you by NCCC Department Store.
2: Hello, Pag Wild.
3: Hello?
4: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
3: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
4: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
3: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
4: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
3: Love you too, ga. Bye!
5: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
6: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination. So you
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
2: Ala Pagwild!
7: Vitron, subok na!
8: Margarita, Mendoza, Garcia, Barangay Mate, Cagua, Etor, Gabriel Tor. Ako nakuha ng sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon, ang... dili makatulog.
9: Okay.
8: Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon, niya. Makatulog na siya, namaya na siya mukaon.
9: Okay.
8: Abtik na siya mulihok, ayaw na siya mudula, niya. Nibuyag ko na siya.
10: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
11: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Tuhod, siko, hawa,
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Wild F-

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung power, Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, power, Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala, power!
3: At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Ala pagwild!
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Nag-gamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga duwak si mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
6: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kitas ayo akong tiyan nga grabe gatuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX

0: It's now 3:59.
1: Time Check is brought to you by Yummy Delicious Juice.
2: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
3: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o GT Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
4: Hala, pag-wild!
5: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
6: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Makabuhay! Ala, pag-wild!
8: Gikapoy ka ba?
9: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Stress ka ba?
9: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Kulang ka ba sa tulog?
9: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule.
8: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
9: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
10: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Niara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
7: Ala, pag-wild!
12: Kaluya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang. Ug mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon. Ug suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hini mo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
13: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
14: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
15: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
7: Ala pagwild!
17: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim. Wild!

0: Hey, Jellers Joe.
1: It's now 4:16.
2: Hello, Pagwai Wild.
3: Wild.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay!
7: Ala, Pagwild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang. Power, power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day.
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ala pag wild!
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
5: Lamig yun kaayo, Nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Fog Wild.
1: Hello?
2: Hello ga. Ni-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwelahan ang iyang anak no, bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Ala pagwild!
6: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
7: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ala pagwild!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Why?

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Ala pag wild!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, dyan na ko siya nawala.

0: Halanay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino ug humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino ug humo kaayo.
0: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
2: Ala pagwild!
3: Kung nangita kag kape alang sa himsog na panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health-conscious moms o mga profesional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Gada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
2: Ala pagwild!
4: Wonder Banaba Plus! Wonder Banaba Plus!
5: Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement. Kaya mas epektibong herbal capsule.
6: Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes. According to very early research,
7: iwas diabetes. It lowers blood sugar.
8: Good for kidney problem
9: prevention.
8: Avoid kidney stone formation.
9: Lowers blood pressure.
8: Maganda
9: para sa mga hypertensive o may high blood.
4: Wonder Banaba Plus na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 4:57. Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
1: Hala, pag-wild. Wild.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Kana kinalutang ganyan, yan ang pahak, para sa buwan, buhok, ato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito
2: siya. Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-case ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko doon sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ala, pag-wild!
4: Vitron! Subok na!
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit. Na-stroke na siya, di na siya katindog, di siya kalakaw. Kayo gani kay nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kay siya mukhaon. Magpasalamat yun ni sa Vitron tablet.
4: Vitron! Subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, ug Jaylan Generics.
1: Ala, pag-wild!
11: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga...

0: 예예 보내.
1: 할래? 버그와이 로드.
2: 지금 서브카다 나팅
3: 나이트 쉬프트
2: OT
3: 브레드윈너
2: deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Ala pag wild!
5: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
6: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
7: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: Ala pag wild!
8: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
9: Ano yung power, Mars?
8: Kahit saan, makakapagluto ka na.
9: Ay, power, Mars!
8: Makakamura ka pa ng sobra?
9: Hala, power!
8: At sobrang dali pang gamitin.
9: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
8: Edi, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
9: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
8: Kaya, bili na.
9: Basta LPG, price gas. Basta price gas. LPG.

0: Connect sa pinakakusog na internet. Converge ICT. Converge Business Center now open. Unit 5 Phoenix Gas Station, Matina Crossing. Mudawat og new sales applications. Converge Business Center, ang inyong one-stop hub ng world-class fiber internet. Customer support og business services. Soon to open, Converge Business Center sa Lanang. Sulod mismo sa Petron Gas Station compound. Converge ICT, the fastest internet in the Philippines. Awarded by Ookla.
1: Hala, pag-wild.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Hello?
5: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
4: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
5: Ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
4: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
5: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
4: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
6: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
7: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
8: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Kana kinalutan ganyan yan napahak sa kabuuan buhok ato ibutangan na to Yaki nanupo siya.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil mapalit sa mga mutika.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz nyo siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
6: Makabuhay. Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
6: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
9: Ako si Alex Hanigin, sir, taga Karumin, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di gina ko makayaw sahay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
10: Wonder Banaba Plus na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Wild!

0: It's now 5:58.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Time check is brought to you by Tandwai 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
3: Hala, pagwai
4: wild.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandwai. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tandwai.
6: Drink responsibly.
7: Gusto ba ni mong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy, delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na, aron imong masinati ang kalami sa yummy, delicious juice. Nga na ipito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy, delicious juice. Lamian na, makadag ginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
8: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Vitron, subok na.
10: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya niya. Tas kusog na siya magtutoy. Tas na yan tulog.
11: Sa una day?
10: Magmata siya.
11: Niya karon, okay na yan tulog.
10: Okay na yan tulog.
11: So good, nakainom o...
10: Vitron Drop.
11: Ila edad sa imong bata, sir?
10: 4 months. Kusog siya mo tutoy. Lingas kayo, basta makamata na siya.
9: Vitron, subok na.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-lutein plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
9: Wild!

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, og vitamins B1, B6, og B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang. Power, power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Diyo di ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
5: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
6: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chan. Pero kusog, mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang gising na tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.

0: It's now 6:28. That time check is brought to you by Wonder Oil, Arthritis Rayuma, Sakit sa Katawan, Wonder Herbal Oil, Pampatanggal ng Stress, Wonder Herbal Oil, Mabango, Hindi Masakit sa Balat.
1: Hala, pag wild.
2: Wild.
3: Hello?
4: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
3: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
4: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
3: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
4: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
3: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
6: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
7: Animal Vita.
8: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glan Sarangani province. Dugay na magud niya akong mga baktin, gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Vita. Nya, aningon man akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try na ko mga ano. 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat yung kway kay. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha.
7: Animal Vita,
9: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wild FM.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
12: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
13: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
12: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
13: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
12: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
7: Vitron, subok na!
14: Si Rosilyn Barbon taga Barangay Pati Manager diri sa General Santos City. Dako kay akong kalipay sa iba kay tinawag lang diri sa panghambog. Akong anak ako mo tanaw ko di pa tomar og Vitron syrup. Dali sa sakit, dali ubhon, dali tipunon. Nag-uol kay ko sir kay ang sulti sa doktor allergic ko sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay nara day sa radyo ang Vitron syrup.
7: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wild.

0: Star.
1: It's now 6:44. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 euro. Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo matakong kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards. Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa. February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
5: Ala pag wild.
6: Vitron. Subok na.
7: Si Stable Aslag taga-Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanan tambal. Kay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3 din na din ko makabalik og tulog pero pag inom na ako sa Vitron.
8: Okay.
7: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na pag tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan nga mopalit gid sa Vitron tablet.
6: Vitron. Subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gikapoy ka ba?
6: Mag Aerovit capsule na.
11: Stress ka ba?
6: Mag Aerovit capsule na.
11: Kulang ka ba sa tulog?
6: Mag Aerovit capsule na. Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit capsule.
11: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
6: Aerovit capsule. Makapa-update, makapalagsik.
10: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
13: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
12: Lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
13: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
12: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: It's now 6:58.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Hala, pag
4: wild.
3: Wild.
4: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Panaba Plus.
5: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ako, tulo ka mo, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na kong ko. Pero nag 1 a day na lang, magabihibit ka, sige mata-mata, hindi ka magbalik kay tulog. Pero mata ko, kaglao, alam mo na, mangihigin lang ko. Alin, nagadiri sa ko, maramag.
6: Wonder Panaba Plus na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Wild FM!
13: Magagini kanan! Kung ang inyong anak dalira makalimot o glisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup! Brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus ug pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ko si Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Cellphone Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
15: Ko si Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Cellphone Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wild.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
3: Ala, pag-wild!
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang power, Day.
4: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala! Power! Kusa din na, Day?
4: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
4: Ay, syempre, Day. Kusa, palit na.
6: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
7: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate kod vitamin C na mas gentle sa chan pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang bising nga tao, dili pwede maluya.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
9: Vitron, subok na!
10: Iko anin siya si BB Mandag Tagla, Datal Bukay Plan, Rangani Padeng. Ay, kinimong anak mo ko, sir. Isugan ako siya Vitron 3 months, pero mag 7 months na siya. Vitron, tutulog kayo mo, BB. Tapos, ganaan kayo sa matulog. Pag may pagyan siya, hindi mo patulogon na yun. Na, lagsik kayo. Salamat
9: po
10: sa Vitron
9: Grab
10: at anak
9: ng Sikayo
10: Bright.
9: Vitron, subok na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So you
0: stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026, at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Hello?
5: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
4: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee o paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan o mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela, taliwala sa kalisod sa panahon.
5: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
4: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
5: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
4: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
6: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
7: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka ba laka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, Day.
3: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
3: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power! Diyagi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
6: Wild FM!
7: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
8: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Dilawi gyud ma.
7: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
8: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
7: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
9: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik na pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw ulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong pungkusan na wong dahang kaayo, sa akong liko na akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro, Sample Plus Gold. Akong isulayan nun yung 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong pungkot.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong pungkusan na wong dahang kaayo, sa akong liko na akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro, Sample Plus Gold. Akong isulayan nun yung 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong pungkot.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ala pag wild!
4: Sa tambal nga barato,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa tambal nga bag-o,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa tambal nga kompleto,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa paspas nga serbisyo,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa duulang maadtuan,
5: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wild!

0: Virginia!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, power ka lang! Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang!
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na!
2: Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ala pagwail!
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basin kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chan. Pero kusog, mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready matubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
7: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 8:27.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Hello, pag wild.
3: Hello?
4: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
3: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
4: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
3: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
4: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
3: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
6: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
7: Kitang mga ginikanan, dakong problema gyud kong ubos sa timbang atong mga babies aron di ta mahasol pagpakatulog sa atong mga babies. Labinas kagabhion kung atong anak 1 to 12 years old gamita Vitron Syrup. Ang Vitron tunay vitamins para sa mata, makaligon sa kabukugan, makatangkad sa height o makapa-active sa memory sa atong mga kabataan aron mahimo silang mga bright. Kung sa mga ginikanan, nanay o tatay, sulayi o gamita na ang Vitron Drops o Vitron Syrup na gama sa RSV Training.
8: Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ala pag wild!
10: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kito kayo akong tiyan nga grabe gato tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabrihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Animal Fighter.
14: Ako si Gina Bade, taga Santana, Taguluan, San Luis Oriental. Ay, kaya-kaisal ako nakagamit sa mga bakti na buyok kay mga aon. Oo, may napapumutan dito na ako, ah, pangaon na sila niya. Sige, nagigil yung mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
15: Pila na sila kabulan?
14: Isa pa kapin.
15: Dagko na kayo?
14: Oo, dagko na.
15: Unsay imong gigamit, ana?
14: Animal Vita.
15: Animal Vita.
16: Animal Vita.
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Angelina Bake Shop.

0: It's now 8:42.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Halamang wild!
3: Wild.
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang power, Day.
4: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala!
4: Power!
5: Usa din na, Day?
4: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
4: Ay, syempre, Day. Pusa, palit na.
6: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Ala pag-wild!
11: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
13: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves o sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress o makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Sample Plus Gold.
15: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo, lihok. Pagkadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong gitukuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
14: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
15: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo, lihok. Pagkadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong gitukuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
14: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: This song is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: It's now 5:56.
1: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule.
2: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahinsog, klaro kaayo.
3: Hala, pagwild.
4: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande og sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
5: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
6: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
7: Isagot na ang power, Day.
6: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
7: Power!
6: Makabarato, padyod kag maayo.
7: Hala, power!
6: Sayon, padyod kaayo gamiton.
7: Ay, hala, power! Usa din na, Day.
6: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
7: Hala, no? Power? Diyo di ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
6: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
8: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ala, pagwild!
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Sa tambal nga barato,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga bag-o,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga kompleto,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa paspas nga serbisyo,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa duulang maadtuan,
16: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
17: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro. Wild.

Metro 95.5. Metro 95.5.

0: ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Niara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: Sampon plus gold.
2: Ako diya si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan sa top plus gold, itumar na ako doon kakapsula tulog ka beses sa usag katlaw. Sa sulog sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukulo sa akong likod.
1: Sampon plus gold. Mas pinakas, pinagaling, pinahusay. Balik sa mga uti. Sampon plus gold.
2: Ako diya si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan sa top plus gold, itumar na ako doon kakapsula tulog ka beses sa usag katlaw. Sa sulog sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukulo sa akong likod.
1: Sampon plus gold. Mas pinakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wild FM!
5: Kapoy na ba? Og sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Vitron, subok na.
7: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir kay sa wala pa na kay naman kung bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya ati manon bitaw, grabe ni tiyabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ra matulog, unya ayara ra siya mo mata pag gutomon. Salamat ko sa Vitron Drop.
6: Vitron! Subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Wild FM. Jukebox Sunday.

0: Malala, Fog Wild.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
3: Kapoy na ba? O sige ka limot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Wild FM! Animal Vita!
5: Ang pabuhay ikan sa pagkabaktin akong ibanog Animal Vita. Upat siya kabulan, ako siyang ihaw. Ni karni siya, 45 kilos si Andrew Smith. Upat kabulan, unya kada ang resulta sa karni kay unuron, ipisang panit, ipisang tambo. Bagagunod, unya gamay rasa ng iyang laman loob. So akong ihagit itong mga uban na foto mo kagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, kagataguluan.
4: Animal Vita!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Wild FM, Jukebox Sunday.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Melissa, na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga subayan o tumar ang Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulog ka bisis sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Dapat sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si Melissa, na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga subayan o tumar ang Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulog ka bisis sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Dapat sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Alam mo, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 92.3
7: Wild FM. Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, ug Jaylan Generics.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
10: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus. Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement, kaya mas epektibong herbal capsule. Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes. It lowers blood sugar, good for kidney problem prevention, avoid kidney stone formation, lowers blood pressure, maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
11: Wonder Banaba Plus na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Wild FM Jukebox Sunday.

0: Kaya ng doktor, upirahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Vitron! Subok na!
3: Ang madami sa Vitron, kuya, kung gagawin si Juno, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Mukalit na bitaw, lapak-lapak yung dugo, kuya. And may palitan namin yung Vitron, okay? Nakukuno kayo nagkakatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. Kay 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungut siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, kuya. Gana na kaya ang tulog. Di na siya magmata-mata.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. At Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako di ay si Robert na initubong akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman og tambal ang akong nasuoyan ng tumar. Pero sa akong nasuoyan ang Sample Plus Gold, itumar na ko og 2 kapsula. Tulo ka beses o sa katlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
11: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinakaling, pinakusay. Balik na mga butik. Sample Plus Gold.
12: Ako di ay si Robert na initubong akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman og tambal ang akong nasuoyan ng tumar. Pero sa akong nasuoyan ang Sample Plus Gold, itumar na ko og 2 kapsula. Tulo ka beses o sa katlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang nakubukol sa kong likod.
11: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinakaling, pinakusay. Balik ng mga butik.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wild FM Jukebox Sunday.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matag adlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawalad siya, nahilis ka na, makaayod yun.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: O, Tatay?
7: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-case ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
8: Oo.
7: Abay, nung naka-apat na kauno ako, ay nakalakad ako.
8: Wow! Apat na kahon ng ating...
7: Rice coffee ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Wild FM!
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
11: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
10: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
11: Basin dili na katapulan.
10: Basig kulang lang ka o sustansya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, ug Jaylan Generics.
13: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Wild FM Jukebox Sunday.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il maghigda rin yung kumirme kay giturob na ko humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40. 92.3
8: Wild kanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus og pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon og maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Vitron. Subok na.
11: Ridon sayandong taga Pasak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay busaon. Pag gamit nila, gakaon na.
12: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
11: Oh, dili. Karon kaon na.
12: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
11: 1 year.
12: Usa ka tuig.
11: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron.
10: Vitron. Subok na.
13: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Wild FM, Jukebox Sunday.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Ilawi gyud na.
6: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sunfall Plus Gold!
11: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro sa Sunfall Plus Gold. Akong isulayan o niyong 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
10: Sunfall Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold!
11: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro sa Sunfall Plus Gold. Akong isulayan o niyong 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
10: Sunfall Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Gikapoy ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
12: Stress ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
12: Kulang ka ba sa tulog?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
14: Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
12: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
14: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
15: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
19: Wild FM, Jukebox Sunday.

0: Bug Wild. Wild.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Kung nangita kag kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo. Wild.
4: Kanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus og pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon og maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Sa tambal nga barato,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa duulang maadtuan,
6: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
7: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Animal Vita.
9: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun, kaya nga kuang baka ganyan, hindi ka rin, hindi ka yung lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok, akaroon. Malibo ba, ang kulot-kulot, akaroon, hindi na kayong lawas.
8: Ay. Animal Vita,
10: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wild FM, Jukebox Sunday.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Dahil kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang power dahil?
4: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo?
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton?
5: Ay hala, power! Usa din na dahil?
4: Ay syempre, wa na'y lain kundi power. Power Kalan, ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala no, Power, jud ako madaginot ani sa lutoan, basta na ay Power Kalan.
4: Ay syempre day, busa palit na.
6: Basta LPG, price gas, basta price gas, LPG.
7: Wild FM, Jukebox Sunday.
0: This song is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.

Alas 6 o 9, kamu naminaw sa 92.3 Wild FM. Alas 6 o 11 na di ay, kini si Kulas in the Morning. Kini ang Jukebox Sunday, 92.3 Wild FM, halapag wild.

0: Alas 6:19. Magandang gintong araw kaniyang tanan dia. Kumusta mo? Nining adlong Domingo. Di nago nung kalimtan ng kantaha mga kawild. Lami kay paminaon karon. Kay daghan man ni siya og daghan man ni siya og mga kagahapon nga kanta. Gintong araw. Gamay pa ko ini nga kanta mga kawild. Hangtod karon gamay lang gihapon. Hala sige, good morning, happy Sunday. Ikatulong adlaw sa Mayo 2026. Mayo 3. Onang Domingo sa bulan mga kawild. Magandang gintong araw. Kanatong tanan diha, kumusta mo kini si Kulas in the morning? Good morning, Miss Gingging Magluyan. Naminaw karuntak na. Kanya good morning dayon kang Arlene Liminio diya sa Samal. Magandang buhay, Romeline Galang, taga Talo sa Talomo. Ingon siya nga shout out kukulas sa tanang mga Galang family. Labi na kang Felda. Onya, good morning taga Bukana. Si Leticia Dagundon. Good morning, Leti Dagundon. Onya, happy happy birthday kang Lolita Albaran.
1: Happy birthday!
0: Lolita Albaran, happy happy birthday ni mo diha.
1: Happy birthday!
0: Birthday greetings coming from Leticia Dagundon, gikan usab sa Solid Wild FM listeners. Lolita Albaran, happy happy birthday. Good morning usab kang kumparing Ben Albaran. Ako ang kumparing buutan gamay. Nagregard si Rose. May buntag kang Lucky Dove. Hello, Lucky Dove. I-greet niya sila si Vanji, Leticia, Cindy, Juvie, Joanne, Gingging, Robby, og JC. Greetings coming from Lucky Dove. Good morning kang Bibing Diparine. Hello, Bibing. I-greet ni Bibing Diparine sila si Vicky Dahinog, Romeline Galang, Vanji Barite, Liza, si Gingging, Leticia Dagundon, Robby Wispin, ang mga Riseroni family, Agonias family, diya sa Maylocong Samal. Good morning, usab kang Alanis Desiree Diparine, Lance Acuno, og ni Michelle Ilundo. Greetings coming from Bibing Diparine. Alas 6:22 na, ako ang background sa inyong pagpanglimpyo, sa inyong pag panisikay-sikay, sa inyong pagluto. Dili luto og istorya ha. Anak lang ta mga kawild. Kuan lang, relax lang ta ha. Ayaw ko ninyo og sundoga. Relax lang yung tatanan. Dili magsundog-sundog sa ako kay wala na mo'y originality. Alas 6:22 na. Kumusta naman ang inyohang mga relasyon? Relasyon sa sabong. Hinaot nga maayo ang kahimtang mga kawild. Mudaog pagit. Hinaot nga mudaog mo karon. Good morning, Ryan Amita. Ryan Amita nga nangilay na. Alasa is 93.92.3 Wild FM.
2: Hala, Fog Wild.
3: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilabian.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
2: Pagwild.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Judy, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jud ang iyang kidney. Nagtuo Jud mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlaon masakit Jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya.

0: Alas 6:32 92.3 Wild FM. Nindot ning kantaha mga ka-wild. Unungan kugyod ikaw. Unungan kugyod ikaw. Balag hubog. Basta madatugan. Pahits na. Balag nahigdaan. Unungan pod. Mane sige tabag og unungan. Magkinaunsa na ikasakit, kalisod o kalami. Ang kalami amo anana. Ang kalisod amo anapod. Ang kapait ako anana. Ang kalipay kamera. Kabalo mo tingog sa kabalo ang tingog sa kamera ni Arao. Mao na siya. Good morning, taga Marilog, labi na kang kumaring Imelda Bastunan Espanto. Si kumaring Mikmik nga naminaw karon. I-greet niya ang mga solid Wild FM listeners, Gingging Magluyan o si Filda Pugoy. Greetings coming from Imelda Bastunan Espanto, akong kumaring buutan gamay. Good morning, Filda Pugoy! Hello, Filda Pugoy, salamat sa pagpaminaw permi. I-greet ni Filda Pugoy ang taga Chula Vista, Buhangin. Kuya Paul, Ati Ana, si Paula, Patrick, Polet, Pau Pau, Vanji, Linlin, Cheche, Loloy, Annette, Jojo, Junri, Rafi, Kadung, Balung, si Mangmang o si Nining. Greetings coming from Filda Pugoy ng Agdao, Bodots Bodots, Odong. Hello, Vanji Ribalde. Good morning mo dyan, Vanji Ribalde. Salamat sa pagpaminaw permi ni mo diha. Kabalo ko daghan ang imong giinom nga kape. Bahalag way tubig, initubig, bahalag way baso, bahalag way kutsara, basta inom na nakagtub, kape. Murag pulmoron. Di pulmoron na imong kape ha, Vanji Ribalde. Hello, Vanji Analizel Awinomos. Analizel Awinomos, good morning, good morning. Onya si Mary Jean Panos. Good morning, Mary Jean Panos nga giabrihan na niya ang iyahang sayal. Oh, sayal! Giabrihan na niya ang iyahang tindahan, mga ka-wild. Ano na mo to'y sayal, oy? Good morning, Munding Borbe. Akong amigong buutan, ha? Buutan basta matulog. Bita ay, paayod, ha? Get well soon ni Mudha, Munding Borbe. Akong amigong buutan gamay. Esterlita Balulot. Good morning, Esterlita Balulot. Happy Sunday usab kanimo. Pag video kay na diha Esterlita Balulot, ha? Nya pina number 8 dayon. Number 8 nga paglingkod. Pakita-kita sa kigol. Esterlita Balulot, good morning. Onya si Dois Pakatang Angulo. Good morning, Dois Pakatang Angulo. Akong amigong buutan gamay. Ingon siya nga, good morning kolas, happy Sunday. I-greet na ko ako mga auntie sa Banggoy, Dalyaw, sa mga Pakatang family, Angulo family, Lito Baring, si Carling Baring, Junjun Baring, na wa pa kamata sa kahubog kagabi. O kang Bus Junjun Kumora, sa tanang mga taga Mabisa Toril, mga Alag family, Sally Alag, Perto Alag, si Charlie, o kang Erning, o si Cheryl Buscagan. Greetings coming from Dois Pakatang Angulo. Hinaap nga na human ang pamahaw. Awo, wala pa gani ko, naunsa day mo. Hinaap na human ang chismis diha. Nagkasinaptanay na mo sa inyong chat-chat na magkita mo unya. Ya. Good morning kang unsa man ni si Vanji Ribalde nga nangapina. Si Flora Aranda, good morning, good morning. Flora Aranda, salamat sa pagpaminaw floor. First floor, second floor, third floor. Sa mga Aranda family diya sa Sulop, greetings coming from Flora Aranda. Kadto akong soliran. Sa pagkahimugso ning atong kalibutan. gikalawaan na kitang daan sa atong inunlan. Ang inunlan nga maoy, ang inunlan nga maoy kagikan sa atong ginikanan. Balik ra ko mga ka-wild. Alas 6:37.
1: That time check is brought to you by Tandwine Light, gaan ng may kasama.
2: Hala, pag wild. Wild.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
9: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
14: Health is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
15: Wild FM!
16: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
17: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
18: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
19: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
20: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
19: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
20: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
19: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
21: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kobos ang iyahang almuranas.
22: Oh, di ko na ko kalingkod kuya, kaya magungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig, sige balik-balik, istingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
21: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

Alas 6.50, 92.3 Wild FM. Good morning, nindot ang kantahan mga ka-wild. Minsan-minsan, gisulod sa tansan. Ano to? Ang minsan-minsan, to na sa tansan. Pag-abre, nagnisi. Good morning, okay, happy fiesta taga Calye Apiki, diya sa may SIR Matina. Labi na kang Edwin Tagod nga nag-birthday karon. Happy, happy birthday, Edwin Tagod. Happy Edwin Tagod. Happy, happy birthday. Good morning sa tanang mga Tagod family, Centino family, Bacchiano family, o kang Silso Cagas nga iyang inaanak. Greetings coming from Vanje Ribalde. Good morning kang Wela Campo. Si Wela Campo, gakong amigo nga si Jimmy Campo nga buutan gamay. Onsa ka gamay? Gamay rapod. Bita ay Wela Campo o si Jimmy Campo diha sa my shrine. Morning morning yung tanan diha. Pagsugba na mo lapalapa. Hello kang Mind Heart, salamat sa pagpamino pirmi ni mo diha Mind Heart. Onya si Ruel Alcaria. Good morning ni mo diha Ruel Alcaria. Good morning taga Tagakpan. Greetings coming from Ruel Alcaria, akong amigong buutan gamay. Unsa ka gamay? Gamay kaayo. Hello, Liza Plaza. Salamat sa pagpaminaw, Liza. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday kang Liza Plaza. Liza Plaza, happy, happy birthday, Liza. Hinawat bang dagang katuigan, maabot sa imong kinabuhi. Dili ang kabuhi. Liza Plaza, happy, happy birthday. To you. Happy birthday. Enjoy your day. Pagsugba nagkuko sa baka. Kung dili kuko sa baka, kuko sa kanding. Happy happy birthday kang Lolita Albaran. Happy birthday. Lolita Albaran, happy happy birthday ni mo diya, Lolita. Happy birthday. Birthday greetings coming from Wild FM family. Lolita Albaran, happy happy birthday. Pagsugba na dihag ikog sa kanding. Wela Campo, good morning. Kulas, lami kaya mong Domingo Kulas, ingo pa ni Wela Campo. Nagsugba migliog sa lamigas Kulas. Ali diri. Mag happy Sunday ta din sa shrine. May adini imong amigo ko laso si Jimmy Campo nga upaw-upaw na gamay. Ana Lizelle Awinumos, good morning nimbriya, Ana Lizelle. I-greet niya iyang banang sayo kayo, nagpakaon sa iyang mga manok.

0: G-Boy, Grizel, o si Charity. Greetings coming from Ana Lizel Awinomos. Pakanaon ang kaon ha. Paon ha nagpakaon ng imong mga anak ay ang manok. Mas dagan pang vitamins ang manok kaysa anak. Hello, Mirna Ogay. Si Mirna Ogay, ingon siya nga, good morning, Kulas. I-greet na ko si Jimar Coriano ng Bangkal na nagsabong sa nag-derby. Ah, sige. Oh, good luck sa tanang mga derby. Hinaton ta nga, swertihon mo. Pisik-pisik eh, pag ko ninyo, oy. Ingon ba ko good luck ninyo? Good morning, Mirna Ogay. Salamat sa pagpapinaw, Permina Mern. Sa man ni Leah Fabroa. Hoy, Leah! Dugay ka na ko nabasa ng imong litanya, Leah, ha? Ingon siya nga, Happy Sunday, Kulas. Abi na ko og wala kay breath, Kulas. Ikaw, good, Leah. Gasugod na ka ba? Ingon siya nga, i-greet na ko akong bana Kulas nga si Tatak o akong anak nga nagkaon na bisag wala ka ng utana Kulas. Greetings coming from Leah Fabroa. Sige, human na ha. Wala na ko'y utang ni mo, Leah Fabroa, na kagwanga ka. Leah Fabroa, katawa. Good morning, Leticia Dagundon. Ingon siya nga, Kulas, happy birthday kang Liza Plaza. Enjoy your day. Greetings coming from Leticia Dagundon. Liza Plaza, ingon ni Leticia Dagundon, pagsugba na daw og kuan, kuko sa ulod. Hello, Algin Andaya Ando. Good morning, good morning. Ingon siya nga, Kulas, i-greet na ko si Alma Ando, si Tony Ando, ang mga Toledo family, always ni sila gapaminaw o mga silingan na minaw karon taknaa. Oras kay Ambot. Nang luod na ko, ha?
1: Hala, pagwan.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Kung RiteMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
2: Basta RiteMed. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RiteMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RiteMed. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sunayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas, o magkatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na.
6: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: 92.3 Wild FM.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate kod vitamin C na mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jalan Generics.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko.
4: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wild FM, Jukebox Sunday.

0: Alo 79 92.3 Wild FM. Kuyawan yung kantaha, ay makabuslot man sa tubig o pag-ibig. O pag-ibig, isang baso ng tubig para sa mga taong nag-effort pero hindi inibig. Inom sa tagtubig, be. Oy, kape man de, me. Hala, inom na tagkape de, ha. Sa tanang mga nagtulon-tulon o glaway, inom ng tubig para ang iniibig mo matulon na rin. Kainin ng buaya. Ah, alas 7 GS na, mga ka-wild. Happy, happy birthday kang Liza Plaza o kang Lolita Albaran. Greetings coming from Leah Fabroa Katawa. Good morning, Carol Delgado. Ingat siya nga. Good morning, Colas. Happy Sunday. Ingat o God bless. Felda Pugoy. Good morning ni Muda Felda. Good morning, Kang Alfredo Caniega, Chito Clemina, Majuneth Nunez, Nida Patungan, si Jimmy, Christine, Larry, Junix, og si Abby taga Magallanes. Good morning, Anita Bandana. Good morning, Kang Zaida, Marita, si Marilo, Robby, Lilibeth, si Betty, Nini, Gwen, Flor, Norly, Velma, si Angga, Philigene, Ma'am Bell, si Ma'am Jona, gikan ni Lynn. Good morning, Gregorio Zero, Fe og si Paquito Faliorina, Ronel Retorbar, Magdalena Nabaha, Elsa Gutubat, Robin, Leonida og si Freya Anino, Kristen Joy og si Clementia Gripaldo. Oras na itong mga ka-wild. Alas 7:11 na. Ako ang background sa inyong paghinuktok. Lahi na imong ginuktokan. Kung importante ang kaugmaon, mas importante ang maugmaan. Alas 7:12.
1: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakit tunpod no.
2: At
1: ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.
6: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it!
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, concerned ako! Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag charming breathable panty liners every day. For everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
14: Gambot bawat kibot. Charmy.
2: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
6: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir ba? Ganado man kaon. At bili kisahon na, sir. Ay, magtimi-timi kasagaran.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: alas 7:22, 92.3 Wild FM. Isang linggong pag-ibig, way inom-inom og tubig, lahi ang giinom. Testing daw higda sa okay-okayan kung pilion ka ba. Diha lang, kundo lang ka higda, liok-lihok pod. Alas 7:22 na mga ka-wild. Good morning kang Fe Villarta Fallorina. O niya si Joe Tilabangco. Ingo siya nga, Happy Foundation Day sa DDF Village Mandug. Greetings coming from Joe Tilabangco. Akong amigong buutan gamay. May buntag kang Emilda Bastunan Ispanto, si Kumaring Mikmik na minaw karuntak na ang mga ka-wild. Hello! Onya, good morning kang Mama Danding o sa iyang mga anak, sila si Giselle, Juliana o si Jovelin. Greetings coming from Leticia Dagundon. Good morning, Ruby Wispin. Happy, happy birthday kang Liza Plaza o si Lolita Albaran. Good morning, usab. Kang Roel Alcaria, Juan Alcacid, Munding Borbi, Flora Aranda, Mirna Ugay. Good morning, Mirna Ugay, taga Mintal. Mamili na sad kog tao, mamili na sad kog lima ka tao, nga akong mahinay kan karong adlawa. Taas kamot. Alas 7:24.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Time check is brought to you by Tandwai 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
3: Hala, pagwai,
4: wild. FM. Cheers sa barkada nating
5: night shift,
6: OT,
7: breadwinner.
4: Deserve niyo mag-Tandwai Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tandwai Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandwai Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabyan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes, ug cholesterol, ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Wild FM!
17: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos og pangayua.
18: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan nako og ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
19: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: The right hydration matters.
22: To perform.
23: To win.
21: To rise above challenges.
24: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
21: Fuel your peak.
23: With the right hydration.
21: With the right minerals.
25: Drink up, fuel up, rise up, rise to Summit!
21: Summit Natural Drinking Water.
26: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
27: Happy Fiesta!
28: Kinahanglan, extra ang handa.
27: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
28: Naana ang mga bisita? Kadyot
29: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
28: Wow, mas maayo pa?
29: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
30: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
29: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
31: Unilab quality yan.
32: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
33: 92.3 Wild, wild, wild, wild FM.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagop na ang power, Day.
3: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power! Diyo di ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
7: Wild FM Jukebox Sunday.
8: This song is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.

0: alas 7.36, 92.3 Wild FM. Dalawa kaming api. Kung ang iyong boiled egg ay nabuak, dalawa na kaming apik. Dalawa na kaming api. Mindota sa kanta, no? Okay, sa'yo pataas kamot diha nga ka nang akong mahinay kan. Paunanay na rin. Oh, happy laba-laba ninyo diha sa tanang mga gipantrapo. Good morning, Venus Marzon, Anan Toyor, Arlene Panagsagan, Sheila Epa, happy Sunday kanyo tanan. Greetings coming from Awela Campo o Jimmy Campo, gwapong taro way lumping. Akong otrohon ni, sila si Venus Marzon, si Anan Toyor, Arlene Panagsagan, Sheila Epa. Happy Sunday kanyo tanan diha. Happy lang yun ha. Walay mugot-mugot. Walay boiled-boiled egg diha. Kung ang... Oy, si Kuan o, si Robert Tipdas, akong amigong buutan gamay. Good morning ni mo diha, pare. Na pare, namahinaw na ako ni Robert. Robert Tipdas, good morning. Dayon ang taga BNB Cinemark. Salamat sa inyong pagpaminaw, Pirmi. Taga BNB Cinemark. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Lami ka na ilang sinamak mga ka-wild. Labi na isaw-saw sa pinirito o sinugba. As kang lami ah. Kalami sa paa. Hikapa ko be. Eh kung ako mo hikap, aw. Kuya, wait, huwag kamot. Unom ni kabok tudlo. Picturean, be. Ang mga unom kabok tudlo. Uy, naabay ang unom kabok tudlo, ha? O tinuod yun ang mga kawayan. Alas 7.38 na yun mga ka-wild, mayong buntag kang Inday Intan. Si Inday Intan nga nag-ihap-ihap na siyang abukado. Apila tong ihap sa mga sa silingan ha, Inday Intan. Good morning, Mercy Bautista. Si Mercy Bautista nga nang limpyo na sa iyahang bagtak. Good morning kang sa akong tigkatawa nga si Leticia Dagundon o si Leah Fabroa. Morning sila akong tigkatawa. Naamoy sweldo madawat pohon sa kuan pa sa Christmas party sa December pa. Basta sige lagin mo katawa. Ha? Ah. Okay rin na sa ako, magkatawa mo, magchat lang mo nga ha ha ha ha. Mga anak lang, dapat walay absent, balag mo absent ko, magkatawa lang mo galit ha?
1: Ayaw di ma.
0: Bantay lang mo na ho. May buntag kang Mirna Ogay. Oh, Mirna Ogay, good morning, nimo di ang Mirna Ogay. Salamat sa pagpaminaw, Mirna. Ay pas Mirna Ogay, oh sige, miskol, miskol. Membro na po ni siya sa katawa ay Mirna Ogay katawa, Leticia Dagundon katawa. Maayo. Hunyo. Hunyo. Julio, Agosto, September, October, gawas namin. Enero, Febrero, gikan din kalingon. Man eh. Walat, wala. Ingan pa si Kuan, Banji Ribalde. Walay apil ang hehehe. Bitaw no. Sige, apil na to ng hehe. Kaya kanyang hehehe. Mura man nagpa-cute. Kanyang kining katawa nga ha ha ha. Aw, sa mahinaikan lang nako ah. Bantay lang mo na ho. O sige, 1 point, Vanje Ribaldi. He he he he. Kining emoji nga katawa, wa nilabot ha? Oh, si Mineheart. Nag-emoji, di wa nilabot. Di kumudawat yan ang emoji. Kulas, pahabol ko kulas. Ali, diriday kay habulan. Habulan ka sa kong kapaday. Na! Ayaw, di ma. Katilaw mo sa kuha mo gakos, agoy. Murag ana, oh. Ah! Naka. Masa to? Analisil awi. Ay, pahabol. Eh. Abi man ako habulan na ka. Analisil awi, nomos. Ingon siya nga, shout out nako kang Uncle June. Gahapon nagpaminaw siya karon, ha ha ha ha. Naamang kay ha ha ha, wala ni puntos ha. Dapat ha ha ha lang, wala meaning. 1 point ni mo, Analizel Awinomos. Pahabol ko las. Alik diri kay pahabulong tata na. Habulon ta ka sa akong libro-libro. Ay, nako. Manto pa kong bangkeruhan, mangumpra kong libro-libros baka. Nindo to kay... Ah! Makalimtan yun ang tanan. Makalimtan ang tanan, Mirasol. Good morning, Miss Gingging na magluyan. Ingo siya nga, kulas, nakaluto na ko og liog sa ulod. Pakapini lang ning akong kuan, akong ingrown gingging. Good morning kang Lawrence Echavia. Salamat sa pagpaminaw, Lawrence. Akong amigong buutan. Niya si Ging Acevedo. Good morning naman niya, Ging Acevedo. Mirna Ugay. Ingat siya nga. Kulas, karong Agosto kulas, dibo na ko karon, ika-60 pesos na ko kulas. Ah, di ay. Opo hon, malayang Ginoo, advance happy birthday, Mirna Ugay. Happy birthday! Kapit na, oh, 60 pesos. Sa ito pa, 59 pa dahil ka karon. Atong miyaging tuig, 58 ka. Ngayon miyaging duha ka tuig pa yun, 57 ka. O niya, ngayon miyaging tuig pa yun, 56 ka. O niya, ngayon miyaging tuig pa yun, 55 ka na. Daan ko pa. Hello, Flora Aranda. Si Mineheart, o niya si Leticia Dagundon, don don don don don don don don don don don don don don don don don don don. Faith Villarte Fallorina, good morning. Unsa man ni? Salamat ko las ha. Ayos adiha og singit. Kajot lang kay wa pa ko naman. Salamat ko las ha, gigreet minimo. Nagsakit ra ba akong husband ko las? Nagsigig katawa. Bitaw pod. Murag ako'y hinungdan. Ako na'y mahinungdan ron kung musamot pagkasakit na imong husband. Nagkatawa daw yung husband. Papaminawa na nalag Wild FM. Aron mo, maayo na siya. Sige be, ampuan na to na imong bana, Fe Villarte Fallorina. Idool ang radyo sa pasyente. Kay ako na siyang iampo. Oh, nahikapan na ni mo radyo? Kay ampuan ta ka, sir. Mama na. Ampuan na to ni iyang mister. Sa ngalan sa Red Horse, maayo ka na. Ay, ginawa ka. Kanya ko manigarilyo, imong husband, dugangi. Kanang ipaom-om, gyud maayo ka nang, di, kanang ipaom-om, gyud, lima kakahan. Daubi. Aron maayo na. Alas 7:47. 92.3 Wild FM.
1: Himsuga po sa imong anak, uy.
2: Sos, masakitun po no.
1: At ang bata nga himsog tanawon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
6: Doseran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it!
8: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supracid.
8: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wild.
14: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oy, concerned ako! Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, pag wild.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
20: Drink responsibly.
19: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
20: Drink responsibly.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tukar kita kitim, upong kita kuntiil, nga mandag po kito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na akong inom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi 3 times a day, pero may bitak po mag-iihi. Kuan, wala na siya mo upong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. 92.

alla 7:58 92.3 Wild FM. Ang sabi niyang kantaha o yung nagpamartir man ka doy. Gusto ka pamartir doy, napoy martilyo din eh. Mora na giingon o kuan, mora parihara na sa kuan ba, wala pa gani, nawala ang internet. Nawala na ka. Anong nawala man po, oroy. Paita po ni mga kantahang na ay upload. Kung lisod sabton akong batasan, ayaw sabta para walay lisod. Bitaw! Oh, kaya ni mo na, kaya ni mo na, kaya ni mo na, kaya ni mo na. O, naan ako'y napilian ng mga lima katao nga akong mahinaykan karon. Bukit-kit magani tagbukog. Kana patahang unod. Oh, good morning sa tanang naminaw, labi na kang Mr. Ruel Darunday. Good morning ni Buda, sir. Engineer Ruel Darunday. Oh, ingon siya nga, Kulas, happy 51st founding anniversary sa DDF Village Mandog. Nya, good morning. Shout out ko kang Boy Lassie Terio taga Porok 3 Liko.